kisone moyo wake mambo. Ndiye anayehangaika sa Josepha, ndiye anayehangaika saiye. Zita rangu ni Baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pasimneti radio.